0: awa ame singana je mun kono halisa lagari amba doni wakati na shifin chama ni benu no minu fana be nyogolon boke bololo siraw fe ko wari soroli kateli ala kosebe okuma e chenwa
1: ni sera akoke chula munu busigi ka kritike ka ta force muga muga njuta ka kritike ka sanu ni segulu da barala ni dona dande million de vues comme ça issue de ndogwa wallahi billahi wari ta ni sera ke chukuni mana
0: ubaira ka foko na na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala me a benente be fana de maga foko am be ka ka toye ubiga ke droni fana ga chote kwa
0: anga baro sira akunche orola ibe la delicat jume ni foka bo baro gono
2: Nabi la jilika miyufo, alibi, alaka shabili mankani.
0: Lagare, amifu, anga wole jabili la?
3: Lagare, bora kumako na farebe kumana. Rema, ajara nye kujugu.
0: Mandika mfochoko noko. Aubeka akanjumani benje mukanla meni watina, aye afamu, niye mandika mfotoko noko wati selendeye, basa bati sidibe, alirebe ambolo kabol lagine, aleye nku karamoye, abena nyefo kanyi imuru, wali mayele ku aleye femiye mandika na, basa bati sidibe, iniche anga wile jabilila.
4: Aba, awanite.
0: Basa bati sidibe, yele ku yereye mwenye mandika na.
4: Manden bafo ale maleko tulun sebe, bau aleye sebe na mkule kelidi yele farido, membese ka nyayeli di molma, bese ka lamini du famu, kasodon amako ni nilafini demando. Kora abefo yele dedo, bensa mol bese ka anyayi. Kora aleye le suya kasi adolbe, abefo mako fa ulabo. Kwa adol yele fana nbe, jodouni mbe chas la fe, anu nyondol.
0: Yala danfarabe mandenka yele ko, ani yele ko to unu nyokonchea?
4: Danfarabe adol ningyonte. Kwa adol yeno, abefo yele mala anse kusana kunya. Ba u mandenu fe, ni albefe ka mwon, jusu majit, manamena ni aye mwone kuna, abese kanadi sana kunya fadila la marona besro ko traure ni konde walma ayeso da ko kamera ni kuruma albese kana sana kunya di wo fadila kasodon ayase ka tibla hakilnam do kan we kenya do di ko kwa fe ko tunu fana ni dolu yere bese ka buluma ka kama ba fe men ma ko faula bolalu walma tulu sebe kelalu o ye munne di wol bese ka de na ye ana social ku dal bese ko le crossi kama fene kodo yi ukono menye kubulan badi bari atekala akenyama albese kala wili molu yili bla maka wo filmu kungudini uko turne ka hakil nandu la bodo ka molu bla alu hakili kangyosa albese kaminanya dongyosura uko kenyala kodo woye akenyado li adulu yere fande albese ka goyali edikasyon kala wili molu jodo malu bada nina koko bimbal la ko kenya kodo manduko albese ko fananda do ben akonya kono ka woji agilu kunkuduni na ye a filima dandondi ka wodo ben ka la wudo mon hasli gima wal mahala nye wasi na me do te ni bere bere li politique kul kasia ba te do ni def na albese ka asuyel dada ben jamana mara kenya kan kono a beke tulun fadi do kono ka su hakil mal albese ka na fa do so do ala amafenon kono
0: Basta bati sidibe nko karamoko ka bo la gine hambi fu ko sobe anga ni ngali no jabili la
4: anna foli dali anna foli be la ne na klinkel na bela deni
5: togo da ukunka
0: kanjuma de be je mun kan la me ba ko bi togo da kunka o yi ala se la gine de ani demba keita de be nyogon bulo ka bo radio horizon kanka demba keita iniche anga wole jabili la
6: Kolura de ayfara mawati mana andike ankiri la wati mana radu partina RFI.
0: Aiwa demba keita ni wakati na kanjume ni bekan kan ni wakati na.
6: Ni wati la kan dando me kan kan u foloma ni soa anenyale ni di kamasaron mansala ki mentam ni korone nan rakay kala fli di december karo tili mo anete tan wa fla mo andoni mena mansa jamana to tina kanti won rakay gonde wole no wari dumbi adi wo soa o nyale wo mera kan kan kala kamasaron to da fagil se ta ngre na la bea mato na kankan de se watina kankan ka se wani kankan ka nyale ni resultat definitif bo di koro pour supreme bolo on la carte tari ba tari ba le di kankan so kono carte bilu la nouvelle de la denna quatre te mata kere la mata jame na fa ko kije on la kesso al nyanya da nyanya re re ma watina na kankan kono kankan si ni wo so wala ka lon ma kono wala la si ni ala ma ta wan no ko tuni mbabra kono ko so afna ke kamasoro lagina le ganya ni kanga de franganya ni
0: ka ame kan kan fo ka lagine fo ka jamana kuntigi fo ni wakati la sisan ibe saka kuma nye radio horizon ani rfika jenyo ganya kan
6: horizon fm kan kan na e demokrasi radio di deya radio digi radio woni rfi mandenka el buldo nyombulo kono ma gunon fa tono here obrasoro la nya bela jerama kamasoro RFI mandenka ka fabra li elalu fo mouni yina fabra kano bwakan jamana okoni wole la sabatini a nyabela janama ba o kankanye fola alubulu fakando li elamene temnam bolo witer tuma anindidin tuma unan yondo wota kola RFI rela abadu kanagorlu kanaya la emisyon di nani rekala fakano flakani maninka kano mandenka unan yondo lu woyokule di membra iraka kabako horizon FM ane RFI la bulu nyambulu muna fan yala tono yala mpa jamana kula jine katrete bulu fakili woye kankanta kabiku mena wosowa onyale wole kela la mena bela jenna wati bela jenna
0: ofam yara konsewe ambifo demba keita kabo arajo horizon na kankanka la gine ka bela jelinfo itogola
6: kuburika wola horizon kankana fulle serali bela jenna
0: kanjume ni binje mukala memba ufuli anita nuye autai halisa sisa amina anka invite nani na alilame alebe bo malla mbulla barakela redo aleka barabenindo art plastic de manu ye jawglani ye tableau au sanfe ibrahim kibi ambi fukosebe anka wili jabilila ibisimila ibrahim kibi rebi baraminke namsega fama ku art plastic nebe art plastic yere nyefo mogo yi bamanankana ibe explication jume di art plastic ma
1: baram nu mume jako sirafe kosobe par exemple niko jaku mwa kibeta photo la kosobe avant que photo la photo dronte jay de semme ke tegela ka kaun ja de sen obe no yiri mogoni le clan to mina o clan to fene ba to mo sculpture o lu ga tafi konna la mun me design kene ke ya fo meblo yi fen glani ke artistiquement o lu fene be wole ko artiste plasticien
0: ibe fen mun glan obe kuma mun e kan kren kren ne yala
1: bon nega bara famba ka min dona kala ina bara famba ni shinime anga tagabulu koro blali bala kusobe kwa ina fo ne adami ne folo mina okera koro dwoi o tagabulu kumene interese kusobe parce que ne adami sera pa mako malila no me antu me koro dwoi adon sera mon fe okunye a ginta maro e foli mi meke mo mo drone do kala kasoro donya chama kunna la mu kunna fabisa kase jamana ma don ne bolo kala ma ne ni ni shi o bala ma kusobe ka ka ku koro ya fo koro duga o ya fo komo o lu bla bala ka ni fo liko sira fe pour que mo wa sira famali kana da la branche mba kusobe
0: ai ka bara ke mina nunu u la ko doni no kusobe mali yon fewa
1: bo bara ni donenti an kusobe o be se ka ni fo ni kunta ma kun fɔlɔ ye mun ye o ye baara in yɛrɛ bɛ yira yɔrɔ yɔrɔ la o tɛ kɛ jamama yɔrɔ ye o ye kelen filanan ye mun ye an b'a fɔ mun ma kalan ɲɛsinin t'a ma kuwa i b'a fɔ ne ye jamana tɔw lajɛ i n'a fɔ erɔpe dugu nunu caman na i b'a sɔrɔ depuis ekɔlidenw fitini u bɛ taa u bɛ taa miziw la u bɛ taa galeriw la ka taa baaraw lajɛ bon o lakalani nunu t'an fɛ yen nɔ ama fuma a education tan fe no
0: ibe tableau munu yere glan u songo ko be todi
1: u songo ko be depend facteur chama fene la par exemple nami barake yanno comme ya fo ambora ka fo sa mo wata la ko don ya pe me jamana ka jamana mi mo wa soro ka don don nami fere ke yanno ame ka ye shega sari ka ka en sorte que mo munu mi yanno o le ka se ka soro no wala
0: ya la bare yere ba ke ba balwa
1: bo ne be se ka fa ba ke ba balwa
0: ni wakati na ma ro barako ka gelen ko sebe mali kon na la shifin chama be ni no o kelono ko sigi ko bolo fla do sinka ebe mu fo shifina ka wi ni wakati na
1: bon ne be se ka la dili mundi o ye ka wa wuli ka doke parce que kuma chama ma fo be ka ka do me kuma chama me nyana wulu ma ke ko sebe sari bara te fenye ka fo yi dura do be fen so ala o de ba an sege ko sebe san no
0: ibrahim kebe ka bo mali la peintre plasticien do ambi fo ko sebe kebe an ka wule jabidi la
1: derani wule jana derani
0: ambi blastra ni chorno samka ni donc li duma bayni mi ba fo ku bara an ka je ka ulame
5: Jiggy on

0: Awa ame singana jemu kono halisa lagari ambado ni wakati na shifin chama ni binuno minu fanabe nyokolombo ke bololo siraufe kuwari soroli katili ala kosebe ukuma echenwa
1: Ni sera akoke tula munumbu sigi kapitriki ge kata force muga mugan juruta ka kikirini ka sanu sekulu da barala ni dona dande million de vues comme ça il sur le ndogwa wallahi billahi wari ta ni sera ke tukun mana
0: ki tukere la na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala me a benente be fana de maga fuku am bi ka ka toye u bi ka ke droni fana ga to te kwa
0: anga baro sera akunche orola ibe la delika jumani foka bo baro wono
2: Nebi la jilika mi fo alibi alaga shabili mankani.
0: Lagare ami fo anga wole jabili la.
3: Lagare bora kuma kona sarebe kumana. Rema ajara nye kujubu.
0: Mandika mfo choko noko. Aube ka kanjume ni benje mukan la mene watina aye afamu. Nye mandika mfo toko noko wati selendeye. Basa bati sidibe alirebe ambolo kabo lagine. Ale yinku karamogoye. Abena nyefo kanyi imuru. Wali ma yele ku ale feminye mandika na. Basa bati sidibe iniche anga wile jabilila.
4: Aba, anite.
0: Basa bati sidibe yele ku yere mwenye mandika na.
4: Manden ba fale maleko tulun sede. Bawo ale ye sede na mkule kelidi yele farido. Membe se ka nyayeli di molu ma. Be se ka lamini du famu. Kasolo amako ni da fini jamando ora be fo yele do be sa mol be se ka ngai ora ale yele suya kasi adol be abe fo mako faula bo to adol yele fana be do do ni be chas la fe ani ngondo
0: yala dan farabe madenka yele ko ani yele ko to ni ngon cheya
4: dan farabe adol ni ngonte to adol yele no abe fo yele mala anse ko sana kunya ba o mandenu fe ni albe fe ka mo bisuma jit maname na ni aye mone kuna abese kanadi sanan kunya fadila lamaro na be sura ko trawure ni konde walma aye sura ko kamara ni kuruma walbese kana sanan kunya di wo fadila kasoro aya fe katib la hakilna do kan we kenya do di ko ko fe ko tun fanani do li re be se ka buluma ka kama ba fe melna ko fawla bolalu walma tulu sebe kelalu o ye munedi walbese ka de na ye ana social kulbel be se ko le crossi kama fe ne kodo yi kono men ye ko golam badi bari atekala akenyama albese kala wuli molu yidi blama ka wo filmu kungudini ko tourne ka hakil nan dula bodo ka mol bla al hakili kan do sa albese kamina nya donga soro ko kenyala kodo wo ye akenya do di adul yere fande al dise ka do yali education kala wuli mol do do mal brani na ko ko dembal la ko kenya ko mando ko albese ko fanan da ben akunya kono ka woji agi kungudini na ye a filima dandondi ka wudado den ka law li mol hasli gima wal mahala nya wasina me dati ni bere bere li politikul kasiya ba ke dum yi def na be se ka asuyel dada den jamana maran kenya kan kono a be ke tulum fadi do kono ka su hakil mal be se ka na fa do so do ala amasen kono ba
0: basa bati sidibe ko karamugo ka bo lagine hambi fu ko sobe anga nyini ngalino no jabilila
4: anna foli dami anna foli be dan na klenkel na be la den
0: Togoda kunkan. Kanjume de benje mukan la memba ka ubi togoda kunkan o yi anase lagine de ani demba keita de benyongon bulo ka bo radio Arizona kanka. Demba keita iniche anga wole jabilila.
5: Kodula de aifara ma wati mana andike ankele la wati mana radio partner RFI.
0: Aywa demba keita ni wakati na kanjume de kankan ni wakati na.
5: Ni wati la kan dando me kankan ufoloma yi soa aninyale ni di kamasaron mansalati mentam ni kroni. Nan rakay kala fli di december ko roti mo anete tan wa fla mo an lori mena mata jamana tontina kanti won rakay gonde wole no wari dumbadi wo soa o nyale o mera ke kanga kala kamasro to da fa gil seta mo ngrena la be ama to na kanka ne fe wati na kanga ka so wani kanga ka nyale ni resultat definitive wo di ko ro cour supreme bolo on rakay ta tari batari bale di kanga so kono carte bilu la no vla de la denna quatre te mata kere la ma ke jamana na fa ko kije wanda ke suwa an yanya da anya irere ma wati nana kankan kono kankan sini wato wala ka lon mama kono wala la sini di alaw mata wanno ko tuni mbawra kono ko suwa fana ke kamasro la gina le ganya ni kankan da fana ganya ni
0: ame kankan fo ka la gina fo ka jamana kuntigi fo ni wakati la sisan ibe se ka kuma nye radio horizon ani rfika jenyo ganya kan
5: horizon fm kankan na e demokrasi radio di deya radio digi radio woni rfi mandenka al buldo nyombulo kono ma gunan fa tono here obra sura la nya bela jerama kamasro RFI mandenka ka fabra li elalu fo mouni yina fabra kano baka njamana okwani woli la sabatini anyabila janema ba o kankanye fola alubulu fakando li elamene temna mbulu witer tuma anindidi tuma unanyondo wota kula RFI elala abadu kanagwalu kana yela emisyon di nani rekala fakano flakani maninka kano mandenka unanyondo lu woyokule di nambara iraka kaba ko horizon FM ane RFI la mbulu nyambulu muna fa yala tono yala mpa jamana kula jine katrate bulu fakini woy kankanta kabiku mena wosowa onyale wole kelala mena bela jenna wati bela jenna
0: ofamiera kosebe ambifo demba keita kabora jo horizon kankan kala gine ka bela jelinfo itokola
5: kuburika wola horizon kankana fulle serali bela jenna
0: kanjume ni benje mukala memba ufuli anitanuye autai halisa sisa amina anka invite nani na alilame alebe bo malla mbulla barakela rido alika bara benindo art plastic de manuye jawglani ye tableau au sanfe ibrahim kibi ambifu kosebe anka wile jabilila ibisimila ibrahim kibi rebi bara minke namsega fama ku art plastic nebe art plastic yere nyefo mogoi bamanankana ibi explication jume di art plastic ma
1: bara mumi jako sirafe kosebe Parazam ni wo jaku mo akli beta photo la kosobe. Avant que photo la photo de rentrer ja de semme ke tegela ka ton ja de sen obe no yiri mo woni de clan to mina o clan to fene ba fo mo sculpture o lo ga ta fi konna la mun me design fene ke ya fo meblo yi fene glaninge artistiquement fo mo fene be woni ko artiste plasticien
0: ibe fem nu glan obe kuma mo ne kan kren kren yala
1: Boneka bara famba ka min dona kala ina bara famba ni shine me anga tagabulu koro blali bala kusobe kwa ina fo ne adam ne fo mina okera koro dwai o tagabulu ku mena interesi kusobe parce que ne adam zira ba mako malila no me antu me koro dwai don sira mun fe okunye a ginta maroi foli mun meke mo mo drone do kala kasoro donya chama kuna la mu kuna nafasi kasi jamana ma don ne bolo kala ma ne ni nyeshi o bara ma kusobe kaka pukoro ya pukoro duga ya pukomo ulubla bala kani foli kuli sira fe pungu mo wasi kwa familia kana mela branche mwa kusobe
0: aika bara kemi na nunu ulako doni lo kusobe mali yonfewa
1: bara in doni tia kusobe ubeshe kani foli kumchama kun folo emu we baran yere be yira yoro yoro la uteke jama ma yoro e o kile en flana emu ama fu ma kala nyeshi ni ntama ko ya fo ne jamana to la je ina fo europe du gun jamana wa so depi ko don fitini u beta e ko mise ou la u beta galerie la kata baro la je bo o la kala ni ntam fe no ama fuma a education tan fe no
0: ibe tableau munu yere glan ou son ko be todi
1: ou son ko be depend facteur chaman fene la par exemple nami barake yan no comme ya fo ambora ka fo sa mo wata la ko don ya permet jamana ka jamana mi mo wa soro ka don don nami fere yan no ame ka ese ka sari ka ka en sorte que mo mo munu mi yan no o le ka se ka soro no wala
0: yala baran yere ba ke baga balwa
1: bone be se ka fa ba ke baga balu
0: ni wakati na ma ro barako ka gelen ko sebe mali konna la shifin chaman be nuno ukelunu ku sigi ku bulu flado usinka ebe mfo shifina ka wi ni wakati na
1: bon nebe se ka la dili mundi oye ka wauli ka doke parce que kuma chama mafo bega kado me kuma chama menyana wulu make kosobe sari barate fenye ka poyi dura do be fenso ala ori ban segen kosobe sa no
0: ibrahim kebe ka bo malila peintre plasticien do ambi fu kosobe kebe anka wule jabidi la
1: derani wule jana derani
0: ambi blastra ni chorno samka ni donc li duma bayni mimba fo kubara anka jeka ulame Jiggy on the...

0: ni kile nege kan ta an flasira sisan kona ani anefis mali jamana la obeka RFI manikan de la me
1: kumba kanunte
0: mali rela yoro duru binkani labeno nyesina o yoro de masok madaina kenyoruba sevari agelok anefis ani gawo o 70 ara kelebolo fana fe e fe la bambachi kluye yoro do binkanu tigata folo basigi segina kana yoro do la nga marfachi kombe sina fanro fe kene dakuna obena nyofoli soro okam mali binkani kan alisa ni kenen kono amitla ka gawo dugudendo ka seria la me sok madaina binkani kan akafola ko basigi segina uka juku kono ira dina nyamago ba fagali ali kamini ka sutra libe sina ni watina ira jamana kono mogo million mwa nyogonde makono nendo osuku ya kenen kan mara bako kafola kofe siranya mbelebe na nyefoli kanye kabo pari au danse kokroa RFI manikan sanfe malila binkani walu kera kanye si au yoro chama ma sokmada jona ife jamana chama che ani akoroyan fana kelebolo yere yo 70 la seli 7 okono ko binkani la inu taraka nye si ukadaga uma gawo agelok anifis sevare ani kenyoruba uma kelebolo ka jete kumfolo la kuye jete ke wale kela mwa ani woro bobara la ni watina marfachube sena kona ani lere dugu fana la seria ula salif saganugu yela akobe chogo jini watina
2: kumba kelewo madara yero dola inafo gawo anifis ani kenyoruba nga yani anka don kumasu yinkono anye dugu de undo soro nege juru la uluku mwichika umbe kame kona kilo metri bidro nyoko ani sevareche mali chama chi anfanfe ani lere tomboktu marala kumbani kwa imbeda mnara soma jona chema rafati ukuru ye binkani uta kanyisi yoro doma mali kilebulu yere o sementi ya sebe ndokono aku binkani lanyini tara kanyisi daga doma uka daga doma agel ok anifis gawo ani kenyoroba kilebulu ye jati kumfulu dakine kan uku ye su, jati wale kela muga bobara ula sevare ani kaworo bobara ula gawo kilebulu ya daka fana ku surasi kene bolina anina kunani were jogina ubeka ulu afrake jachamu fana chari la bolo sirafe ibe surasi doye uminara chema rafatiki kulufe kumba kafarao kan efe la bambachi kulufana nya la seka ye barao do damina wala saka anifis dugumina bambachi kulu niko duguni mbea ka marakono kaba nga kakinini anka kuna fani sorle unye duguni kilibi anfa Afrika Cops kele chau debe obe Afrika Cops kele chau debolo
0: Salif mune koso binkanu nye sila ni yoro nunuma
2: kumba anka kuna fani sorle unna kabini efe la ni jini mka binkanu ko Afrika lutile mugan aniduro temene ina omi senfe nuwe kidal mina uya lanyini ka anifis dugufana mina koba o surasi uka kele kimina chawambe ina wafana kuka wala sa uku ka ireka lakana sabati anika kidal kato ubolo jiago ya fuka anifis fana mina obiseka uluka lakana sabati gawa fana duguni pankuru jigiro babe na efe la ni jeni mka lanyini ko yoro fana mina bukumba
0: iniche salif ni nyafolu la gawa binkani jate kumfolo ere dara kena kan kele bulu fe uka fola kuye jatike wale kela muga ani woro nuka mnombo bara la nga kuwira kachede kuka chede nkele nintura ala ni watina kubasigi sigina gawo anka gawo dugudinka seria lame anya tokoto dugula anika kumakomba ilema akalakana koso
3: Pagiri silen kodro manga jamna na kahe kotira ani kandu kotira na donko ang gilna sa ulo bebula ki job antro la si fanya ba la ulo ulo taraf yoro la usi si bora bantaro okono la ba na chum na na doga fala kodro abina doga sokera fa kotsi ki be do tra sola na ma information jon jon do la kosa ali bi fala kami senker fuga ta se seter se witer ma kugami no kugami na le angasro shu bile ku joare de ulme ku joare re buye burbul ni sori be ma un nebe ma so jika me fuga na ke kuna na suma ujar mina sewa di na koi ko suma na sisa abu surasu du ma fai na kuni kun me kanga toka sona na me gau wallahi mo jiran kun na ubitu mumu salula ibe ma nga me yere tulu be ma nga na ibe ay mogo be bora bita bitigu la bita yala ibe mo tutu ye taga sigila ma shi akli mauli mo akli mauli aldoni sabla mo jiran
0: ni kinye gawo dugudendo ka siria ye sogmade na binkanu ka anka kene na taula ni mimbora binkani taula ameno da oklokam ira dina nyamako bank mbaka fo oye sisa anka kene dokula ira dina nyamako ba fatuli ali khamini kata si blabe senani watina ira njamanana ali khamini fagara ni ya kalu nani fevri kalu kili mwan chiki temeni Israel ani Etats Unis ka mbugu fluko iran ka bish akata si blabe kene sigira ala deliso ba mozala dila oyoro mina mwago milyon mwa nyoko makono ni be otasi bila kene inka nga yani iranche ame sekanko frafina burkina faso unika bolofra mibe adam adamadenw ka hakɛw lafasa kow kunna i a yira k'u bena u ka daga datugu jamana in kɔnɔ. O laseli kɛra u fɛ alamisa don dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ. U ka fɔ la latigɛ in bena lawaleya yani novanbre kalo tile bisaba cɛ. Mamadi Kaba adamadenw ka hakɛw lafasabaga ka ɲɛfɔlu la ko onu bolofara ka nin datuguli in bena sira di adamadenw ka hakɛw bɔrɔtɔli tɔw ma Burkina Faso kɔnɔ. Senegali sisan jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ye a lase kabina a yɛrɛ ka politiki tɔn sigi kɛnɛ kan. O laseli kɛra a ka Frankankulu Diomaye president yɛrɛ de fɛ. Laseli b'a sɛbɛntiya ko jamanakuntigi ni

0: nga lagre tɔgɔ tɛ yen wa lagre ko in o de ye ne labugu kosɛbɛ.
1: A ka di n ye sisan yanni an k'i to yen i ka lafiya dɔɔni lagare ka kuma an ye dɔɔni an ka lagare kumakan dɔɔni mɛn.
2: Ne ko talan tɛ yen a ɲuman tɛmɛna e fɛ.
1: O lagare ta kɛra cogo di.
2: Ne ta kɛra cogo min ala dɔrɔn de bɛ se ka ne sauver mɛ hali sini a dusukasi bɛ n kan.
1: Togo di.
2: N'a fɔra ko ne ye san kelen baara kɛ a wali donna 150,000 ni ma fili. Ne de ala minɛ ka taa dusukasa 1,000 ni Aisha ma ne wogo cɛla tɛ su ka ma mama ta yala.
1: Aisha Jotala, mais lagare e fana ye denmisɛnnin de ye e si ma se 31 ye.
2: Ne si sera dɔɔni dɛ ne fana de commission de ne sentiment fana don ne gundugu de gunnen don ne janyen don sabali n kolo bɛ yɛlɛ dɔɔni dɛ.
1: Ayiwa lagare i kɔrɔbayara dɔɔni an b'i to yen i ka lafiya sisan an bɛ fɛ ka dɔn n'o y'a sɔrɔ dɔnkili dumanin dɔ ka di i ye i bɛ fɛ an ka min lamɛn wagati min kɔnɔ i bɛ se ka lafiya.
2: Jali Keita.

0: awa ame singana je mun kono halisa la gari amba doni wakati na shifin chama ni benu no minu fana be nyokolon boke bololo siraufe ko wari soroli katili ala kosebe okuma echenwa
1: ni sera akoke chula munu busigi ka kikiriki ge ka ta forfe muga muga njuta ka kikiriki ga sanu ni segulu da barala ni dona dande million de vues comme ça issue ni dogwa wallahi billahi wari ta ni sera ke chuni mana
0: ki chuere la na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala me a benente be fana de maga fuku am bi ka ka toye u bi ka ke do ni fana ga ke utekwa
0: anga baro sera akunche orola ibe la delicat du menu foka bo baro wono
2: Nabi la jilika miyufo, alibi alaka shabili mankani.
0: Amin.
2: Tense mbeni sila inka, anga bara invalorizi. Oka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare amifo, anga wole jabili la.
3: Lagare bora kumako na sarebe kumana. Rema ajara nye kujubu.
0: Mandeka mfochoko noko. Aubeka kanjmani benje mukan la meni watina aye afamu nie mandika fotugo no wati selende ye basabati sidibe ale debe ambolo kabol lagine ale yinku karamoyi abena nyefokanyi imuru wali mayele ko ale femiye mandika na basabati sidibe iniche anga wele jabilila
4: aba anite
0: basabati sidibe yele ko yere munye mandika na
4: manden ba fale male ko tulun sede bawo ale ye selenan ko le keli di yele farido lembe se ka nyayeli di molma be se ka la mini do famu kaso do amafoni ni da fini demando pora be fo yele do be sa mol be se ka ngay pora ale yele suya ka se adolbe abe fo ma ko fawla bo to adul yele fana be do do ni be tas la fe ani ngando
0: yala dan farabe mandenka yele ko ani yele ko to ni ngon tia
4: dan farabe adul ni ngonte to adul yele no abe fo yele mala anse ko sana kunya ba o mandenu fe ni albe fe ka mo bisuma jit mana mena ni aye mone kuna abese kanadi sanan kunya fadila lamaro na da su da ko trawure ni konde walma ayesu da ko kamera ni kurma albese kana sanan kunya di wo fadila kasodon ayase ka tibla hakilnan do kan we kenya do di ko fa ko tun fa ni do yire be se ka buluma ka kama ba fu men ma ko fawla bolal walma tulu sebe kelalu we munne di wol be se ka de na yi ana social kudal be se ko le crossi kama fene ko do yi ko non men ye ko golam badi bari atekala akenyama albese kala wul mol yi di blama ka wo filmu kungu ni ko tourne ka hakil nan dula bodo ka mol bla al hakili kan do sa albese kam na nya donga so do ko kenyala ko do ye akenya do di adul yere fan de albese ka go yali education kala wul mol do do mal bra nyina ko ko dembal la ko kenya ko do mando ko albese ko fananda do ben akunya kono ka wodi agidu kunkuduni nayi a aflima dandondi ka wodo ben ka la wodi mol hasli gima wal mahala nya wasina meda te ni bere bere di politique kul kasiya ba ke duli def nan bese ka asuyel dada ben jamana maran kenya kan kono a beke tulum fadi do kono ka su hakima albese ka na fa do so ala amasenon kono
0: Yele machama nuna yele kwenye alike tukula shifin chama ni bini sisa minu mbe yele kwenye ke uga bara yebololo sanfe ere hakilina ye mwenye ula. Ani la delikanji mebibolo kafo u shifin ununye.
4: Mwasiyama yele be akanka ke nyabere masisa nkasoro aduli yele be utese ka kofiling masidi ama. Wado alika nimbe la wili mande nubolo dron dudu nine kama kamolo hakili gi kota kebele la. Wado shifin menbe akanka ke bololo sanfe selu kanka ni menu take la kenyama bawo anye siyama yele yele yele yele yele yele yele do yali kama kono ate denu ni edike la kwa kalu bla sila bereka bara akilin kinan dole be yi wulu kan fran be se ka anyana mal ke men be se ka mole edike bara am be se ka la ni kana no ko wulina wole al yalo ko hakilma kan be ko ko le ja ala wulla mo ya la shabati ko dole ma bara anyando ja anye ko men jira anyal ma fene ka a jate mina ko ho a be se ka ko fili gumana se anna mirindi anna nation ma ko fe anye wole ma fene na ka so do aye ko di men ka di anna nation na sini anye se ka wuyer ma ko ni na dan ko ni ma ka wulu bla bololo sanfe bari an kana son fi ka kul ke men ni se anam mirindi la tela a jere do kam mirindi bode bo a yede ni hanka a blas la kam men mandi yede anna du kulu kenya la wal ma anye da la moya kenya la
0: ba sabati sidibe ko karam ko ka bo la gine hambi fu ko sabe anga ni ngalino no jabili la
4: anna foli be ali anna foli be nanya na klinkel na be la deni
0: Togo da ukunka anjuma de be jamukan la memba ka ubi togoda kunka oyi anase lagine de ani demba keita de be nyogon bolo ka bo radio horizon akanka demba keita iniche anga wele jabilila
5: poluna de ayfara mawati bana anjike ankiri la wati mana radio partenaire rfi
0: aiwa demba keita ni wakati na kanjuma de be kanka ni wakati na
5: le wati la kan dando me kanka o foloma yi soa anenyale ne di kamasaron mansalati mentam ni krone nan rakay kala fili di december ko roti mo amete tan wa fla mo an lori mena masa jamana ton tina kanti won rakay jonde wole no wari dumbi adi wo soa o nyale wo mera ka kan kan la kamasro to da fagil se ta ngre na la be amato na kan kan de fe wati na kan kan ka so wani kan kan ka nyale ni resultat definitif wo di ko ro course frem bolo on rakay ta ta di batari bale di kan kan so kono carte bilu la no vla de la dena quatre te mo ta kere la ma ke jame na fo ko kije wona la keso ani nya nya da nya rere ma wati nana kankan kono kankan sini wo so wala ka lon mama kono wala la sini di alaw mata wanno ko tuni mbawra kono ko so afna ke kama soro la gina le ganya ni kankan da fana ganya ni
0: ka me kankan fo ka la gine fo ka jamana kuntigi fo ni wakati la ay wa ne o te mena ka boy ni no ke ta fe mara jume me kankan wakati la
5: no o ta mena ni wakati la bela deni ya kalama karanko o tumra nya krono dinen wonen tere da fonyon la na de mu ko ji denen di da fungale ko fe anna syndicalu makaran de kru wul ka fotre ko karan kon tan adam nala ko baw be makam en kan ka te ay ne gouvernement ko mablem from nyas de la dernema koni ay dara da hari tamne corona en ka baw ko bulu la te do barra ke ay ne gouvernement alhamdulillah tene on ra ke tawbu di men kara zam de ko te duru de mi tanu ko ko se karan yallo o kara so nan kan di dem batilu ale karan den de la dernema baw ne karan kon tan da kala foto a chamando woye ko le dina e ko lo batula kar le na kran ko ma ko ne bi ko mena sendika ana ana kuna sido ko mbra anyaw nyanto ka kangale fay le nyonte ala ko mena to be nan da hidi mal le nyonte o imafa bibi no bi dina no wala la bo tan na wona dam na wuri ko si kran sido ko no o kan ko ne woye ko le dibi kan kan ko no me dina ma sa zo flanan di mes wa na ci dimba tik bela dana na ande ali era la ba me ma wutu wole na ne kala tle flanan do kurufuku na nan telefone kul di o koni mrake ndak badi anya bela dana ma kamasro ne gisla o te son anya sula dana ma kan kono telefone do ni la gine bele koni kan kan fana bulu fakle o kadam na kul su hanye di wat nati kurufu akra internet da akra krilis bedi a kon te son anya sula dana ma na sulu koni wul koni makli yido ala ko di nyama jo koro kamasro bi ko chama ne dana do internet ni a krili na nyondol la mako koni wo yenya o fana mrake ta kudi na ko ni aka ka kon na fle nembla jam na ko di na wati na ka be orangi na ile mun badi o kon na kon robo ya matel flanendo
0: assistant yi se ka kuma nye radio horizon ani rfika jenyo ganya kan
5: horizon fm kan kan na e demokrasi radio di de ya radio di ji radio woni rfi manden kan el buldo nyombulo kono ma gunon fan to no here obra sura la nya bela jerama kamasro rfi manden ka ka fabra di ela lu fo moni na fabra kan no bakan jamana o koni woli la sabatini nya bela jerama bawo kan kan ye fola alubulu fa kando le ela mene tam nam bulu wuter tuma ani didi tuma wona nyondo wota kula rfi re la bulu kana golu kana ya la emission di mani re kala fa kan no fola kan ni manin ka kan no manden ka wona nyondo lu wo yekule di membra ira ka ka bako horizon fm ani rfi la bulu nyombulu muna fa ya la tono ya la mpa jamana ko la gine katrete bulu fa kele wo kan kan ta ka bi ku mena wo so wa o nyale wole kala la na bela jenna wati bela jenna
0: o famiera kosebe ambifo demba keita ka bo radio horizon kankan ka lagine ka bela jelin fo itogola
5: o burka wala horizon kankan na fulle seral bela jeram
0: kanjuma ni benje mun kan la memba o fuli aneta nuye o tay halisa sisan amina anka invite nanina ale lame ale be bo malla bulla barakela redo ale ka bara benindo art plastique de manuye jawglani ye tableau o sanfe ibrahim kebe ambifo kosebe anka wele jabilila ibisimila Ibrahim kibe yerebe bara minke namsega fama ku art plastic nebe art plastic yere nyefo mogoi bamanankana ibe explication jume di art plastic ma
6: bamanankana mesega fo bara mun me jaku sirafe kusobe par exemple ngo jaku mo akli beta photo la kusobe avant que photo la photo dronte jaye de semme ke tegela ka ka un jade se obe no yiri mokoni le klan to mina o klan to fene ba fo mo sculpture o lu ga ta fi kon la mun me design fene ke ya fo meblo yi fen glani ke artistiquement fo nu fene be wole ko artiste plasticien
0: ibe fen mun glan o be kuma mun e kan kren kren ne yala
6: bon ne ga bara fam ba ga min do na kala ina bara fam ma ni shine me anga ta ga bulu koro blali bala kusobe kwa ina fo ne adamine fo lomina okera korodwai o takabolo kumene interese kusobe kwa siyo ne adamisera kipa mako malila no me antume korodwai adonsera mounfe hukunye a gintama roe foli mumeke mwok modroni do kasoro donya chama kuna la mu nafabisa kasi jamanama don ne bolo kalama ne nye shi o bala makusobe kakapu koro yafo koroduga o yafo komo olu bla bala ka nye foliko li sirafe pour que mwo wa sika familika na mega branche mba kusobe
0: ika barake mina nunu ulako doni do kosebe mali yon fewa
6: bo bara yin doni nti an kusobe obese ka nye foni kumchama yin kun fɔlɔ ye mun ye o ye baara in yɛrɛ bɛ yira yɔrɔ yɔrɔ la o tɛ kɛ jamama yɔrɔ ye o ye kelen filanan ye mun ye an b'a fɔ mun ma kalan ɲɛsinin t'a ma kuwa i b'a fɔ ne ye jamana tɔw lajɛ i n'a fɔ erɔpe dugu nunu caman na i b'a sɔrɔ depuis ekɔlidenw fitini u bɛ taa u bɛ taa miziw la u bɛ taa galeriw la ka taa baaraw lajɛ bon o lakalani min t'an fɛ yen nɔ an b'a fɔ a education t'an fɛ yen nɔ.
0: I bɛ tabulo minnu yɛrɛ dilan u sɔngɔko bɛ cogo di.
6: U sɔngɔko bɛ depan facteur caman fɛnɛ la par exemple n'an bɛ baara kɛ yan nɔ komi an bɔra k'a fɔ sisan mɔgɔ t'a la ko dɔn yapi an bɛ jamana ka jamana min mɔgɔ ka sɔrɔ ka dɔgɔ donc n'an bɛ feere kɛ yan nɔ an bɛ ka essayer ka sari ka kɛ en sorte que mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la.
0: yala baara in yɛrɛ b'a kɛbaga balo wa.
6: bon ne bɛ se k'a fɔ a b'a kɛbaga balo.
0: nin wagati in na an b'a dɔn baarako ka gɛlɛn kosɛbɛ mali kɔnɔna la sifin caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u sigi k'u bolo fila dɔw sen kan e bɛ mun fɔ sifinnakaw ye nin wagati in na.
6: bon ne bɛ se ka ladili mun di o ye ka wa wuli ka dɔ kɛ parce que kuma caman n m'a fɔ bɛɛ ka ka don mais kuma caman an bɛ ɲɛna woloma kɛ kosɛbɛ. sari baara tɛ fɛn ye k'a fɔ i donna dɔrɔn i bɛ fɛn sɔrɔ a la o de b'an sɛgɛn kosɛbɛ sisan nɔ.
0: Ibrahim Kebe ka bɔ Mali la peintre plasticien don an b'i fo kosɛbɛ Kebe an ka wele jaabili la.
6: a diyara n ye wele jaabi diyara n ye.
0: an b'i bilasira ni Tchorno Sam ka ni dɔnkili dumanba in ye min b'a fɔ ko baara an ka jɛ ka o lamɛn.